O kokanga lisapo ya bolingo na yo na yangai, nanu nasili kokoma chapitre ya mibale te. Ebongaki kombo na yo na yangai, basonika yango, centre d'union. Po soki babengi yo nazala mosika te.